Kwange tuweja mbuku se number 1, number 2, number 5, ang number 6. Akwama chiki baishi in 5 minutes. Kewegen panganga. 5 minutes. Amache mbuku se number 1, number 2, number 5, ang 6. Amache yeme jita number 1, ang 6. Yeme 1, ang 6. Kogu ni number isi koi. Yeme number 1, ang number 6. Yeme number 1 ak 6 so. Yeme number 1 ak number 6. Yeme number 1 ak 6 so. Star 441 hash. Yeme number 1 ak number 6. Yeme number 1 ak number 6. Number 1 at 6. Mwagiri chi dadi. Kwa le nchi, yeme number 1 ang number 6. Kwa ku nimbuku sisho kwa hii. Number 1 at 6. Number 1 ang number 6. Ama kuna shida wapi?

special dedication bichongale bami manegite nje boise eh ngalo manegite ngale ni kumbali mabatki mi boisho digo kale na uta sa singine nakumbuka pipi yangu ananiongelesha anaimba eh ngalo ruoti tisai take kutieni chebio senyo kono lione na nyugo manegite we jova negene we jova we kitayate ni mbaya kuishi mbali, ni mbaya kukaa na familia mbali. Haya. Bare

Bus. Magi goi tene 400,000. Pugu si shogi kwa number 2 ang number 6. Number 2 ang number 6. Number 2 ang 6. 400,000. 400,000. Number 2 and number 6. 400,000.

Number 2 ang number 6. 400,000. Habini kenge tuna tini chege na nini? Habini kenge tuna tini chege ko number 2 ang number 6. 400,000. Eye chi nego sonda di.

0: Mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Basta Karo, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana mtumishi.
1: Ngo yongi ya mkipagenge yegisoe kwa ndala itori ase ngai netab chisho. Ngo icho wabamune mbetu tabraini, betu neinegen, nego itori tich, kwa igu ne sabet, kwa igu ne galiet, kwa igu ne gimnatet, kimu wa ungo ngoi. Ngo icho wabamune enga tatakutukul negige tebi entachafan. Ngo igoswe chahayat, ngo enji negigo sop, ngo enji negisi school fees, ngo enji negisi mandayat. Ungwe family negisi galiet, kange buanda ngungo rabi tu tabruaini. Tewe gungo ngwe chova, ke mwage le chova, ine ne imuji nyegen. Ama mite nage, ke mwale otu yuamele, tamunu susne muu. Emwa gara gule, kigochi mile ngungtugul jeiso. Asuko bitko muktewe, kagi mutu family nebogo ororga. Family nebogo apatrigrono, nebogo betietanyuane. Kagi saende tu tabruaini chukumo, kele jeiso. Mami te walute take kubate ni nye cheisu. Chuti nuegipta yandani. Chuti family ni yangai ni dhab cheisu. Niki kukote setani. Ako onyalila kuhusko kochi ake sprek. Kukogi ake kutonu. Kwa mnyanake kumago mi. Ako mokinge tukuke chang. Mokinge rabini. Mokinge torete. Lakini itorete netai we cheisu. Itorete netai engai. Choeisu weri tabda ude. Nyon agi agine lelwe chokoba. Kamungi ngomi chine kimyo niki nyise kechang. Kini itite wecho obo. Kogi koka imalaika ya. Kini itite wecho iso kuso. Ni kuwa niki myo niki nyise kama nako ingla. Kini itite. Kini kona mwali kuki sope ngai netap chiso. Ni itite koi muti kechang kimi ngolio tap chobo. Lakini kini itite kipta ya nanyon. Komukto ine na mamina kerke. Kogi bitwa lete ngai netap chiso. Koguri ni itite kapa trigono. Chobo agibuat koyondo ni. Kiko, kiko nyori shuk. Aginga tomin milyon ni mawusi shit, ni mwaka nyoli shit, alaman. Tene nga inetap chesu. Yon metu yeguru kwa tika, munga kwenyola itoria ne chesu. Christo, kwenyoko baige family niyoko sabi. Isabu kwa lakwani, kiko tonu. Ita yando mi, kine mi family ni. Mwaka bichugune ngele chesu. Nyo yuega ato ki tili leche ngoro tiga chesu. Asike nyoru tore tene miyengi taya chesu. Baba kwa lakwani, kimo chesu. Kwa kere Facebook by 550,000. Asa we mungu. Hale matemene nina kote rain. Hale chintu kache mitu nono. Iko chintare tine vik. Asiko nyoravi nichu. Ago tore toka kukono lakwani. Kungwe cheso amu matemene ningi. Kyo kere inti raya nini. Hago iwa lu amune family ni engai netap cheso. Kungwe chivu amune ni pinchul gate. Nyaga ko mo ko le mi mama ni ki tisto ago ko ki chutke ki ga ke ko ki chutke bo ko kwang ka chi ko ki chutke bo ko kwang ko ko kwe ka sa e ngaro ne ta rain ater te to min milyon ni ki chutke ke ki shay e ga ne da chi so ki shay to min milyon ni ki chutke ke me e ngaro ne ta rain ko ti chi ko ko til di le e ngaro na ni ngo til ga e ngo til ba ni le ni ngo til oran kenin engai neta cheso gi sei mogi ni nige ko ke engai ne ra cheso ko ngo cho ba muni ngo imbere ko ga bi to lu tene te asigi lo ti ga bi to rorin abone kristo cheso ko ngo cho ba muni vilmon ne ga ko mo lo mo chi sabe ne garara ko de tai mu bi sa ya ne bari remi amunge maile iko so so meta mu le lwecho ker vilmon ni ne o ga ma ko ba sigiki ko le mo chi sabe ba ma cheso Inyende sabi, pranga cheso, ago te sabi ta filimon, ayo sabi ta family menyuan, ingo tachi nwe cheso, ago chami nwe cheso, amuni nye ego yi sabi negarara, kongo cheso amunga ya inoto, kongo ikora amune gipseswa, nega mwago legi kwele tenga nisi, kigo wegle, kigo chuto aminmiri neva backsliding, baba ne sabi gol, kamwage evran nikule me, bye bye, enji newe filip, ago inuse, Alai bai bai jini ne tono na ago yetu ni. Asa awe cho wa so achi fili mumi. Ale wa til ebe tu tak rai. Awe e shio to amin mire tap ke wek lit. Awe e shio so uti shik ke wek to avi goba lit. Awe e shio boi shio nik ke wek to avi goba lit. Aga asa awe cho wa le ebe tu tak rai. Kuhye giga til kwa kanisa. Indu gi miti ne ne wake eva kanisa. En kai neta cheso kristo. Kongo cho wa mune susi ime rur ak family na nyin. Ak lago ki aki tukul kongo en tache fem jo wa ne nyon. Kigwe gobe ruret kakisa. ako ten chairman jaglan CEO ang ba ti mi tula ng mashabi kung the time mo ni Jehova alara we ta ang titi mi kung et ko chamati kung et ko gaverure kung et ko normandae ingo sa chasing ng dos ingo veli sa machaga veli si sigi torori na ilos kaine mo kung ko Jehova hindi ko na mita banda radio na machasay na makinga umano mo tiyan makinga uso tiyan makinga agarabi ni makinga agasabi kaya siya ito mirmiriyan uba bareta kaya siya ito mirmiriyan uba me ingo madago uwe gai neta kaya Kristo amungi meche ito ako baneche kung ko siya ito munga igasay mo ako siya magisa ako sa yu ito mirmiriyan nukili hindi ka no ikya magi muchi tara techo eche iso amuni sabi nyan ako igin na tingo kung Gungui, amungi lasun agesa itu tu, bawa tu gungui, engai neta puanda, angne wangi rit, angne bato mimi metilil,
0: amen, amen, amen. Koto maimande pastor Caro, nengo arawet no tenegararan, arawet nopo sisit, nienat kaitukul kotam gewechu gungui, kimoini coba gungui. Amune ripset nego ribet en arawetab tisab kogeto arawetab sisit kemache subit ko birure Jehova kemarami bi kemae sugugon kebeberta noto nebo sadaka ko namba it ko noto nebo 0725 601 929 929 chi netinye ki nemache igoite kununutiot nebo wektaetab kongoi ile choba kongwa mungo iribon kongwa mune ripse ngu kongwa mungo yeyuwa nemye ribon enarawa ni FCC mituku kie mokinige ile choba ibuatan enarawa ni FCC 0725 601 929 0725 601 929 0725 601 929 Mwaktaitap kongoi noten nigmuai keleni chobo kongoi kuribin chobo narani FCC matko gerin mugo wako matko gerin malaria age tukul matko gerin nyondo age tukul amache gergong engaidetap chiso ame ile chobo ibuatan ame ile chobo wendo ten enarani FCC le chobo gutuchine gorotiki Negi ne mochine chofa kongoi. Kogo ribi nendara etap tisap kogo ribi nendara wek tisap chokoko bataita. Kogo chutara wen posisi. Negi ne wekine chofa kongoi. Atkai tukul ke mochine chofa nendara etak tukul kele kongoi. 0725 601 929 0725 601 929 Pastor Caro biki kago mui kuchut asubit kinde taita Jehova iche kiweki Jehova kungoi
1: manko gere sedi
0: sedi kungoi
1: kungoi sedi kwa gere kikoi koske kungoi
0: kungoi Florence Kungui, thank you. 0725 601 929 Amuche soy gwaitiwa Jehovah. Ingorune tabi tu tabraini. Kuberurin agoberurin Jehovah. 0725 601 929
1: Okay, Jacqueline.
0: Jacqueline Asante. Ngana ntuma kugoita sadaka chito ntuma igoita sadaka nebo wektaetab kongoi 0725 601 929 mara di mi deneni gigo na minenu yan amache leo choba bwatan mara mit ke ochin mami chine moyochin ine namrabini go matono nenin ine namrabini go geshike sivitali amache ya inito nembe tu tabraini asigir kutono si choba tuku cho tukul choni berabini Ilenjik boychiot anu wektaetap kongoi 0725 601 929 0725 601 929 sadaka nabo betu tabraini nabo wektaetap kongoi

hani mami ma jine ka sono dade star 441 ash kosom gitiole 90 shilling chitu le goson amati iatu sit number 6 ye yo ngeiwe

0: matoreti kiy. Rabisiek matoreti kiy. Amakun kiy age tugul nemie.
1: Hongoi missing speaker pen. Oye kakuroyot ak ichek nafas ak na mama. Lani amakun kitok 4 minutes chelinda. 4 minutes kitok ichegen. Keger gele tos ngwa gane chuto soko. Kamara kitok tigetishek ataun. Tigetishek somogi. Ko chito nekanyorchigei kekuren Vincent, chito age nekanyorchigei kekuren Joseph, ak chito age nekanyor kekuren Andrew. Ko kamon alenchin tiketishechu kobo chi netom kai kosiche kii en soko, ako nafas kobo murenik kityo kichegen. Tiketishek chemi yon kotayo tiketishek 17. And 4 minutes kityo kichegen, kwete tegaa nebo 47 kotom ichutu kekere soko. Eita kokamanda tiketishek 17, anako mamanda, so boisien chance. Itil tiketit agenge kityo chi age tugul. Murenik ikoson kokebire star 274 ash. Star 274 ni tako walishet ako yege walishet kasiri gele mbusi kekoni 20,000 jaguk asibiti banga nge star 274 chutun soko atilige tit asibiti isiki yaka sakine magimu enti eleme magimu
2: Bruce
1: yes
2: katima Bruce jamke kongwe nizing Bruce nawe kongwe ya kane nawe kongwe asuka biti amwa kame ngolio na mu amache nalega president ko amache agana amwa nalega president nande ni gomye ako giri dake kwe president kemi ole mnaro amwagi chomtai ako kura isek kemong ura ya naro kaunti chukuri ko kura isek 90% amuno ngino ole naro kaunti ko a cosmopolitan area ko kogi amige pororio seke maturity sebab kisigis ang masai kogi yang iterun kondo indet neba senet kaya apka masai neba ODM ako kingpin neba masai not ako letama ulekin ako mogo le president kigo hindi tuta amache mamezu waroge si oka se dikiga angalale nyokwaroge chita nebo ki yang kora kogo kapana oma sapo otenu ucha marabru togo ya ucha amai neba UDA negure mpa tige ture tole ndut pun wan no bichu sana chako ninyo angadana punu wani wako wakia wakia kutika kwa raki chana ya niko ulo kareke kima lao laki chana kwa ya narabuto chukubare chenti chukubare yache koko wako ngalalo kwa yonji ndo nikukure bulu punu wano pichu ngotori nyokele kwa siji pichu wako ngalalo lenyo omuwaira pichu natito ngalale ni muru wati kireo pareki ngikure yache kiliku tamani chepire taban mami ole kura ke jukocha ko jukiza kingwa bulu nomination ko kake wirta ko lo ba mbar bich mo le o ban ko kingwa ba ko seri chabi ko le na ge beru ko ba la ko ta ko mas lakini gi re kingwa ko ko le wani se ta ko lo we ke nai ke ngalal o ko lo re para bruit o ko gi we ti ta ta tugul ki ne ti tugul zaman wa mu ko ta no ge ra la gi mutote jongi mutote jongi mutote binde ni mo mami de mure de re le le buta mami o plus mami cha moto araga ngindaro agona endare yu oma endai arara tabso mo kebende nomination endo awana ole ratana ra kwa chumula awana ratata murwa digi amami bura cha chona la cha te gondo chona la cha de wo taran te wo ngo oba ga ba ori osi cho agoso ndi kura president onge sa ndi kura president ogere ki tana gasi ndana ki tana ni moki ne kure bulu ogere mi olimba nandi ni olimba ba wasindish amami dengi daga na so ndi kura so ndi narau lakini kwa hondo chwa kile wendi kwa tatare tiara abruto kongo lale ngale chwa tatutu jete chwa chima tore tiki kali ya mongo mu ako nge tore tichichiri mama ya chichi ako macho angalo libi chwa lala mga nukare kaa hui sarikali mami gina hui mami gina sarikali ni kaka hui ndu sabi mami eti ya kemi tena liye mara kwa na Bruce kuki kikiri kele kwa kwa hali sukaru kebara kesele nile abu sukaru mayo abu seto kete mise nene bari kimi merami we kika mnaro kimi merami we asi galune gal ya ke chelde wa saru gal amu motem ko chote no chelde wa ga ga gal amu giro ba ki dasta tu tu giro ba bara so ma cha mo bi tu mami tanga la BSS administrator o ya ga si ko bo si bro no re no o ya ga si ko mu ro me zo to re president kitin da minister na bala ne gure ni so gori kali asu ko indi ki bare ni kitin da ki ban na ba be ne gure bi ju ju ya skori amu ne so ga be biga bi be agararuti ako ini ako kicheru ni president utare tu president no yaga si ni bwana Bruce matinya ngale checha matinya ngale checha ti bai bai ngaro gini mokitinya ngal mp kono mange jinga lole lakini ka koi 27 kinyo geger ngale ki kimura magimu eno le chele me kongo mise
1: kongo mise magimu e chele me nomchini ora en soko sigwita muono le ne isibu Eka sakine tafanya nini yale mboga hapsa siyana. Kemei.
3: Ngoi missing
1: chita emurwa degree hoye gagiat nafas ne bochi age tugul mi chi kabisa ne gago chutu soko kongeten ago tum go sikihen bebre tane bak na mawere tane bomure ne ni tagogi go chi age tugul tingele ge chutu soko kongeten ago tum misigi kagi go ni 16000 asibanga nge tiket sege tok chemi go 14 Agote tati tilgi chotike tita yenga enge chitu gul. Tika tita yenga enge enjon 14 isi kini. Ogere chambi chokwa kuchutsoko kongeten. Kange mwage le kial nongo bo. Tika tita nongo bo 10,000. Mwasi kike mwage le chutun soko. Nego bo stock mami. Kagibwa nebo shopping mami. Kagibwa nebo mbusi mami. Kagibwa nebo rice. Nego baka kina mama gu mwasi ki. Kwa kiko 10,000 angine 16,000 kwa yetenge. Tika check 14. Ako da dati tilige tita genge kito. Ta ngelege chutu soko kwa ngeten. Ako to misiki. Koko gile chutu soko eni kuni. Tilige tita agi tilige tita genge kwa gebre star 274 ash. Star 274. Agere Leonard Kibet. Leonard Kibet kuga ichutu man soko. Kwa agere ga ichutu soko sabari ishek 11. Ako to misiki ge. Ponge si genye ponas nwa 776. Na wadisa kwa gionu ni ta tilige tita ge asinyor chige na fans. Agere agene Lilian. Lilian ga ango chutu soko. 0719 awadina manjin 109 mwisho kai chutu soko sabari ishek ata sabari ishek 31 ako wakere kwa kikune tokens nebo 820 pungesi Lilian wakere chitane kikune yes kikune Brian Cheruyot Brian Cheruyot 07011 ako liti 792 kai chutu soko sabari ishek 21 aka to misiki gii kegu chitone ta inyor chike 16,000 pungesi na ile lindatike ishek ata utike ishek 13 eni nguni ngengololi kutinge nityo ilege chutu soko akuto misigi anatomi alkiko ngeten kinde un 16,000 chana kumwa na mbesa direct mbore giri kecho message nyo congratulations kaya tildike titi inyoru gora message nyo mbesa nyo received star 274 chutu un soko tildike titi viti sikye star 274 ash chutu un soko agi tildike titi ngengololi tika tishaka tache miteni yonza tike siya 13 ago inguni agere an kenyo urchige ponas nyo 745 pongesi an agere Philemon kenyo ruponas nebo 934 aga agere Chuan kanyo urchige ponas nebo 332 star 274 chine gai chutu soko konge tena uto misigi kwa kikuni na fast nebo itilige tita enge sinyo urchige 16,000 ega sakine Kimboy enka liet Kimboy
3: come
1: Kimboy, give it. Yes. Give it. Testa, agar agasin.
3: Ya. Kamu tu semua cara buta ye. Ingin buta, ingin buta. Abang bawa luka, kau tujuan. Ingin bawa ni antren, kau tujuan. Ngalehab, tang tak hebuai ni. Amu bawa itu, mesti. Kau cumi macam ni, ni ni ni. Karena dia ni kebet, ngalalulu, aku tu kau yang mantap bawa itu. Kamu tu semua ni. Agen nga ci ko suddu ngalal ngalek woro re ci to guzen zo bi to bi ci ko meta ngalek to miro bi bi o yele ni ki ndey de ko do ki ndey me agon ni to gom ni to ngalek to to o ke sam to na bo hin to no ke na tan man ko ga ta ra ran la ki ni ma ngi na ne ta ko ta ni no bi ci agen ne ki ni ge ngalol bi ki ki o ko ni ta to lan ki ki um ki ga genge amu ko mo un bru ki mu ni mu ta ngi le ki ndey ku ra ni abru to ba le to ko to
4: I'm going to go to the hospital. Anggap tu apa tindakan lain yang diambil sendiri, anggap pelion, eh,
1: Ongoy, Anthony Sang, Antinet.
5: Yes, Yamune Brewstead.
1: Chamke.
5: Eh, I don't have a son on it. Ongoy, I get you, Mokinio, as you are, give me to your good luck, Olympus to wait. Go back and like a man in your nugget. Okay, Bangan Nugget. Ogotaro, Ogotipumba, Ogotisak, Boys, your doodle, Jogi, and the diesel. kwa kasi na kule uangu le maulini ndambi kito teka di ya atuluet ena iguru kwa kasi kito yota kani kwa ngalole tingi ili ume kwa kasi kito yota kani kwa ngalole alak kito ne mutuwe ili ya atuluet ena kuru ni kususa ngiga ya kiyoza ni kwa banga na atari ni negurini akwa nekai kaini tete ena iguru angipake mwana chongo mwachi kema ni tibruzi kuko kwe kwe kine tako kipare kimiti ya mbogwa kwenye ligi nyanjui kwenye chevi osani susan giga nito niki niko tore ten ako ne tore tiyo ti president kwa tuko mungu tuko kwe tu ten mewepare vehive nili mnyet kora inkasha kwa ena iguwe ni kora mkukwe kwa tara kwa tuko mungu tuwe susan giga kumungu timuli ya marabuto kema nge mungu tuwe kumwa kisi roziri ya elega muli onge bangange aron ko ni nyoni kipyumba ko ni nyoni ala tugu je ko lole kuti ko ni nyoni ogo suti ko chichoge onge te bote age ke tigego age ngalal age tiwe ri nyon William Samuel Ruto kai ko mafia za chuminde noni ke ko ngi ko ni wa che ti ongozi tugu je gigi ko chirasi ko ngi bronorono pia za la tugu je gigi ko chirasi zikalita William Ruto ote bote akutoreti asimabiti otagenge nikangel kwataban kera tage kukibo kutita college ba moja anibu jruse kongoi urona donye la frange ndirigoi
1: kongoi missing Antonio Arap Sang ndirigoi pungesi and bigo rachaka chutsoko kunyorchike 16,000 uyo chine kwa sawa nga pisa ni mita mandab radio kukwa hiku ntiket sector 1 ticket sector 1 agobochi agetugu lichi agetugu lemba yiba gange akshoping kwa kibu woni 10,000 ni agotile kitio tika tita genge yungusu mniloga abimit enonga kisiri kile rais 10,000 agotile kitio tika tita genge nitagura isi kunu misinga ninye biru kitio *274# yawanwe unewe eldon borag loga abimit itildige tita enga enge tildige tita enga enge chitu kuliko gebre *274# chutunsoko tildige tita negoni 10,000 ni agi naigora ile wangenye rupona asko kwa gionu ichete ichutu soko *274# chutu soko sikubiti siki.

0: sari asa mo so tibu sa baba anje kuri ke ja ba si la bo itani ile mato ile ni ile mo bombe tri je ni jamo bri sana baga mo so mi da
1: gongo gongo gongo ya sante sana touch of him alone touch of him alone mutia mutia gara touch of him alone
2: ile jebe
1: yes Paiwa yeti amunenye.
2: Mimi na sasa na wajana na vitu vya mama mwa.
1: Mako changa mato ga changa kabisa. Aye we bwana na sire mune ola mama rita tupche.
2: Are mari kabla tega.
1: Konga Bruno.
2: Na na laba de niku.
1: Laba tena Bruno.
2: Ana mbe na ngata mo sira sira bana ba bla kila ya kam mo sira machine ne. Saita kwa kwa ni ta mi ya tsoga mo zo. Ara pore ni mege ni ani na ga fon era da ke ka paro ka la ke ko sma zo zo. Baba mo ga de no mo sa ni ti ta ga ne ni ta ga ara ma ga ke ki le ni. Ara wa tsua ni ke ta ga na go sa o le na ku ni so la kwa ne ga la ke o ye ni mo ri ta ke da. Ke re ba re yi. Ko re bra ito ni. Ni sa ga na
3: I know. Eh na na ke mereka si tak biju ya. Ana me my brother kena tinggal tu je. Awe Barnabas ngah tu je. Awe bapanya ten terus gitu. Awe solo pasirian. Awe muana afisi. Awe Abraham sururu. Kita bapa mau jawab kurti maksud tamat so abinya. Agi MC terasa asinya agi kecil dia tu nya agi biasa ini ninjorenya. Apa mau ten terus gitu agi ne? My wife gbare taking a tija am ma shape tu uri nya hila hila
1: ile njene
3: ile makou tiene le patrick elele pe mouche munye
1: kongo patrick asante sana thank you touch of him alone
2: acha fa mano
1: yes
2: yamuna
1: bye bye eti yamuna nye
2: ah bye bye
1: yego
2: mizeni nwechede
1: ko mizeni nangana na tianu
2: acha urune ga mogoro na rakso
1: uba ginye ni
2: Gilagi, ah, there's him with the
1: Ah, give it him at Kiwagi Wano. Kid of an engine?
2: Yeah, Maravanaji.
1: Eh, a tongue, tambeta, tambaka, why da?
2: He gets out of the day and getting it to Inishiati, Tarzan.
1: Got it getting it?
2: Yanis Kyung Rugo, Jimmy, could you meet the name?
1: Eh,
2: yeah, the number, Nanga and the wounded.
1: Eh,
2: on the dog of the bag, you on the ungulation?
1: Ah, yeah.
2: Ya gi goro mi tuwe chete.
1: Aye pole pole git ki nam na tane na mechu tisu.
2: Ya?
1: Tango iga ungo ya mun me les na na tuwal da. Su pingit le nangu me buati chita ila ga kwa simo in. Ila ba tisu.
2: Na ya chui buwari ki gala ma putkeri.
1: Aye.
2: Tara kya muku gala na wane le da gala. Mara na me espo.
1: Unata unata to si me ago simo in ko tuku kek ya le simo in si.
2: Ako ma gora alungu.
1: Kanga itubche?
2: Kan leh je deh.
1: Kela na?
2: Magi kan, ni je leh sungguh ni magi ni ni ba.
1: Eh.
2: Magi dah alat pasi ini taka.
1: Kamu ko magongko yang kamu ko getu ya kora?
2: Kamu magi betul ba nampak sangat macam ni kerja angon je deh ni ayo ini we je deh.
1: Aye na na joru na angel itu kini ke 10 seconds 5 seconds.
2: Angko nama bagi tak buta gelam.
1: Lebat ya no.
2: Masih ada kita tu kerja ni kan goli mungkur.
1: Lebat ya no goli. U na tenen na.
2: Jagi tam geng ala aku perlu buat nunggu.
1: Enak jagi deh ba.
2: 0780. Zero six. 88. 66.
1: Sabi gonggoi.
2: Naga tiang.
1: Aiyah
2: 0780. 06. 88.
1: Yes. Mas. Gonggoi gonggoi Colin. Asante asante asante san. Gonggoi yang namjini atau tidak? Kebiksi yang nore nota nesa fizai disini.

soka sai nyu nguni ko gago batta cho gago batta ma gago bro ko no te kata ko bigain cha kata ko to ma sa sa amete gas ko mie aga amete ye bet ko mie nguni ko kia tun mati tem doget na ban ma gage tar nyen na to ki sa sa ngun no kai konin puritom kai konin gatya na te ko se puritom ko ngete ke doget number 2 ago in number 7 star 448 ash number yes number 2 ago in number 7 Kanya nyuna arorun. Oh, asuka beti na iger gito lewendi star 448 ash. Number 2, ko 32,000 jepa in television. Ya mwani kimeja bi mood. Fees jepa 30,000 kimeja bi mood. Number 3 notok. Number 4, korako fees kimeja bi mood. Changa muka. Number 5, boda boda na 150,000 eh. Keme jepi kwaing, changa muka. Number 6 is shopping jepa 25,000. Kime jepi katanyo, kime jepi iktaman. Lewen gitio. Cmate number 7, jepa 25,000. Kime jepi iktaman. Arane yang kuni, maga mauni nye. Ya tating kuno, doge tage tukul. Kanya gair bojo. Star 448 ash, agi lewen doge nage jam. Aku doge tage tukul kutin doa bonus. Enche ge tukul nage ngean doga natang. Kume nyo rugi negi alay. Inyorchinike bonus ndane ko inya boishe ngomnate aboishe number je tere aboishe kate sunzinyin aboishe number je tere then mat ko gasa customer ke amuru o nerekjo ka chamu magase iboishe number je tere iwe dugeta ke turungete number 2 ke number 7 magage gashine kitne bae ginyo ne muji ai o inyo gora safari setukul yani muji baishe namba age ko ge baishe namba safari ko minguno iwe duget namba 2 atinyu baishe gora iwe duget namba 2 ko namba 7 ko nguno imuji nyoru tukyo tok tukul isi majabu nataka watu jaribu kanya geruno kanya gerun but kitonga sta kanya gerin namba 2 mamijina ko ingen mamijina ko ingen namba 2 kanya ger namba 3 fees Number 3 mamijine meje fees Number 4 mamijine meje fees Mamijine ako tiduga natake Pota pota 150,000 mamijine ako injani Shopping 25,000 Yes, agere oroni kako bichita age ngenyu Kigure in An kakiko jingyu Rabine keti toy 25,000 Agere itane kigure anet kakiko aji 40 shillings Agele aneta itesta iwege So nguni ane tinyede ni wekse agi ukoni 25,000 So at least maya shopping ni kako bichita agenge Yes, ako bika ya kitu wanja miso goni Sime mamije na ako inge na tamutu moja So nduka shajwa tukul jwa kubaru kule duke takenge na kako inge Bika nyaro number 2 kwa rao Number 2 oroni kako bichita agenge Chita agenge na kikure in Eric Eric akiko achinyo 1,000 bonus Pass Kau coba kasih ngiri, kangun kau menyuruh 32,000 jepat television ni, kau kai kan giron fiso, fees mami jina kau kau cemat temu temu aja, atau temu temu aja jengke kau fees tuai mami jina kau kau ingat nangko tak ingat, kau mete fees kau mete aja ngau, so saruji tu kau lihat oke, pota mami jina kau kau tiap me, orang ni cita pota Emmanuel, kau kiko aja 1,000, at least kau kau pilih cita aja ingat atau kau tom kau pilih ni bawa 150,000 shopping Yes, kota ko bicho kaya ni Kanya rosi met kota ka bichi Mami So kasta ini ni wat nge sti Kiit na ame jaya kito kano sere ni Ame jaya iju tu duge ati nga raga raga Ingiya kwa iya duga raga raga Ingiya kwa duga Ame jaya ingiya duge nge jam kityo Duge ati nangki sis kole kole jini in mugule lang Ngung deju te duga ni nyoruge ame jaya ingiya Star 448 ash Duge ati number 1 Akwe duge ati number gapi Number Anya ger duga na to mage injan aleji bi ko injan ni to. Anya gerin. Yes agere ne kimi je bi ke jan. Ra amma je ke number 7 agere number 7 ka bisa ko chambi je kimi je bi ta man lan to ko te ti ang ko ta ge. So amma jo injan ni to ko ra ke atul ge injan ni duga shak chuni. Lagin amma je to ko injan duga ta number 7 star 448 ash number 7. Na ta kilam to ge ko duga. Ngoro je ta ne injan ni. Ki ko jara bi next star 448 ash number 7. Ame jitukuli saru number 7 ni amu changra bini kikikoto nyoto ki agoto maka pi picture kikochin chutu araga araga kosteni ni mu jitukulu le mi chutu

ki kurana sa kela rapsaram status 74 ash we ki chongana ko duken number 3 tupatane kesho majaliwa eng tatutia ta gena chana baka chorore ta gala sunet eng yutak pa studio ko malo tu tosi ko pata josi eng tatutia na chakne ba imunyak ta chefs ta chefem seregonyo yeah.

0: Atinye kamangune tale bebe kasere ni ungwe chukula limi saita managenge na bagos kalin jisubi ko logo yugabe meeting login dago ngete tache film ne buwa kwa nenda tezekiel serem. Tinye amune ne bobai ba yet wa ishika apko kanko barasta president William Ruto ko legbe ndiki kwa chini jega silingi ishika li buso mokche baki la arawa. Age tulji jega tkorak familia je kwa aga tuge na baga nyashe ni basha asaka bit kunyuru ne kelchin. Kates kora president ko legbe ndiki kwa chini jega tkwa netishe na bomu swag na tete. Age kwa jikora simu ishika sikuwa muj kwa sulai ba isho ni kwa ke nyum nyumendo enko maswek chepaka. Kamu ay Ruto nga lejo kanko itu ye takpa ishe jota kubun kauntis tukular tamakti sapen kota poro ryo tingyu takpa. Nairobi. Kaya iba nwe kapore talaga yung kanya ka kibay tini kapti lilinto yung kaunti na buwa singkishu kone rekin sergali tap kaunti na otako subke agen ni muay gole kiko testay ko tupto atipa tayo maguti kwa kaimuj kwa iba nwe jato paorete yung korete ne one pa Uganda Road yung ngana sende pa ildorete ko simjin sergali tap kaunti na otake ko sulday maguti kwa kiti na kako one ko yung magis tetute kyo to kibaru tayo yung nge komasa tagam kondo jin sirinde ne one bagabag yung kaitap kuko yung wa singkishu Dennis Chamchor aka sirinde ne one bagabag yung tab nase se klen kimutai ko nere ki ko kwetap ka vana ek nakale to ma ko sulai ka jinet ne ke mut ko tin no tra ba cbm ma je jagat ko ra ki we ki ngale ga tililindo ko to no ji sarkali tne o amuta go ko te mene sarkali shakap county se ko sulai Enga sarata uga ugun kate unet kiba genge itap kwa niti kap suguli shiga para kuwasu kwa bata kiba itini kyoto kiba suguli shi jota kusu. Kole bendi kong kelel jini jagat pa ishet kong ete arawe tap sokol ke njini angot kumai sulda e sergali maguti kuaga ama it ke at suguli shiga para ka. Kondo jini sirini ne wone bo wasu Konstantin ne wesonga kwa umwa kwa lei. Maje kiba genge noto ki sulda e ka nchini tine bawa kenyitabili buweng tipte mangmute li buweng tipte mak sokol. Age liban melekwe kito mo ke liban kani ti joto kem. Kago isho amemba ya tapko ni ngatenga tuting na pamukuruwe ini John Kagusha lelu tikchegi mwaita ine kutingi aka ngalalu tikchegi ngalal ine ngtu ye tapula tete nkieni nkaunti na banyere ni tako suke ngakai mojo kwa sirta ofisi tabe netinye kia ngalega kiruwa guti kaboror ke yachi impi noto kiruwa agete kutingi aka ngalalu tikchegi kamua komasta noto na pakiruwa agete kule ngtariki itake nge harawe tapsi siti kwa ki ngalal nge guti tapko go ngatei Koleji ake tukul ne birchen kura President William Ruto ko bendi anange bendi ke ngongu aki taban ine ako magoi ke Ruto ajong ko tenga sarta ne gai betil ya nanyi anan ko tindoi korta ake tukul. Kitin mua ko masta noto ne ba kirwa kuti ko le noto ke kota agu ko imu chiko kon wechet ne ba kalie tinge metem. Aking lugo yung kala ko aking yung report up ko anya kenge ne ba kenyi shek sa samak sisite ko ka ko besa binyang ko te ne kiruwe enge juwa kali tau ni tabel dorete ne miten kaunti ni bawa singkishu. Kamba bige che ko ger ko anya to gole ko ma ko tindaye kawi mute ta getu kol ko anya to ke ko bate garusi che ko ngete engrani ke nyo report anye ko mite enge kitanda kuruwe ko ka ko besa binyang. Eng lugo yung chaga imo ang komanda ne ba polis en kaunti no to kwilpa fos chi ichirani ko kamwa gole ko ma ko tindaye porta kwa nyota wake kakutu no shaka laktukul akuka kiporta nye kwa kone kunore musweke noto nipa moiti chingen rifaro lildorete kasarta ni kakuta ike jigilishi etakupa ya utyo notoke choto kasari nyo ko alake ngloo kape mete katastaki subi newsroom ni nyone batache fem saita monoko inga weksi aga loko yu kape mete nga inda kikurina Ezekiel Salem testaip chitache fem tuketap kwa lenjin
1: John Kogalugo Yugabimit in Nwagindo in Touch FM. Touch FM. To get up college.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
3: 107.5.5.
2: Baringo ko 104.4 kutoka na Melgeo Marakwet, Eldama Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM.

0: Congoi.
1: Congoi. Thank you, Mr. Barbary. Karibu.
2: Yes, well done, Darer. I'm going to Tuto. Jita no murren ka pasa niya net. Nego toge and gorriye tapole ni no limpa nakuru. Na ponge sa ni musimi ay kiyo ni no limpa apomet central ka time agi ni on kaya muiyo bi. Winye most of the time bugi tarte jam apomet ang nakuru kaundi. Kama jo kaya tayo na ni musimi ay tuto. Iyo ito ito ano baje tamu niya you are also very busy. In terms of baje niya pero chige sa un musimi amu baje niya ko moraisi. Kinyo ni torete ya namba amen ni jana ni kinyo ni tor krem bomet a te senta am kuma mi betu ni me torete yu tena kuru kaundi kwa ma cha tere ni kita gende amun sudan ki kangu ni kapana na bana kuru but kuma mi na kuru ngunu ngwana to tuzo ambi president pura e ma so ale no te ben namun o ma na gara ge tinye kapana a na ba so gara lu ai nin turu so ambi gara president pura ite kubu cha bonge za nin mutu tu de e boy kene era tar na ba ma bro
1: barbare Mr. Speak
3: Jamge duya kutere.
1: Bye bye, karibu.
3: Iwap tuwa, jamge dute.
1: Missing speak man.
3: Yole wale raskomi gatamao. Gatamii gatamii gatamii gatamii gatamii. Pao nge lage raskomi gatamao. Gebara ke kwanyini kukwendi ngomi ya bawuya. Kumatere mugani.
1: Muiteru gipsirich.
3: Kajetri sana mororo ale safari ngi ngi libo kwa munyoro kwa metoa mas kaya ni kau kegir lava na safari njo kwa nanda safari ngure muna bana kuru kaira safari yegis kona mbuki kio kubare kala kabanga ta kwa ni kwa kwa na kumje kala kya ki safari ibu ne kuchwa ki kio kubare njie au muna lagana kwa safari kwa teche safari yegis libo ngure muna kuru kama tu ibu ne
1: Kapuka.
3: Ichiroti. Ogo tombo kweli koma chamwe targa. Okona jo ndara ngora mi da. KMP. Amungi na yemu awe kitenge ten. Kuzuri dara ko foto na ne raja. Tete mi tugura go mi ne ngwo. Koma totor. Ai hu. Yemu ora me gami asinde me jo ante mu avanta ma yemu akuta.
1: Yes.
3: Amena mu ene wo mo ne ni do me wanta. Kotuma vire kedi bitene de tap. Ah, pare ni nani dude ode. Eje, kita ni macam guna panitual dah prime. Tadi macam mana kau cuma tun, aku ada cuma pimpin.
1: Okay, thank you.
3: Kau tu mampu yang lebih new bagi orang tua.
1: Okay, Ben kau representen youth lagi ni?
4: Jangan.
1: Okay, cari ni atau ni? Bye bye.
4: Kau boleh apa sahaja. Ikat one two te, nampak one two te, te butet kau ini. Governor ege baga on minister e ko ton ye nexene ne ba president political president now ka ge go pogezi agobo o do pia spore e pa ni ga e panatute ko ki go ni credit ani minister e ga la credit do panatute to u ne ni ne na ba do panatute go faisioni ti ne ge ge legend te u lo dia de bare te u riro ni mo tanne apa isu ini adalah kau tuat semua jitu tu. Terus kita kau muka in one niya kisuntai apa isu ini kita coba canggih angkara apa apa ini ni semua presiden William Tamaru tu.
1: Terima kasih. Rasul Wang cuci tangan kenyon. Agi cari kita guna ni tak? Wikiro? Karibu?
5: Wanda Derek.
1: Karibu?
5: Yes, dia muleo. Kau boleh misteri.
1: Destai.
5: On again ger we riem na kur mu jager go tore tu mama age ana ngono ni.
1: No no ni tagi gaben ye windi sigi tu.
5: E go kamwa go go jinto na mu jager tu na tu ga na garan tu na na go go go tu ka ni. Ni le kuma jiga na tore tu resta ni. E pa ichi ni ko tinto. Ngai tu. Le nun tu ta me resta. Aga banga bulte sabo to misergale ko baba na ekyo awe kini gongo tata na nanyo ba girike amuna yere sabo to president e ba shuli ke tili bare ni ba istu to ke tira ya ni tendi ke mo ti du ngka si turi ni ke mo ti ngka si ra ya amo amo tore to president o ni turgal Thank you.
1: I agree. Thank you.

0: Onge bagi to na panga nga dadi ni gatia be bitu tabra ni alinchi murining ni murini go mungwana no ningi go to gurchi go atani chamge bichunyo karibu sana Dominic ko ka mwali yorche ko otunta ga ngu ko nyor certification matamo ko ndong no ngi tundo sinyi he he yorche tartai go shagata ago yorche yaine yorche wir direct agirong Cepai mai, karibu sana buju. Cepai mai. Aivin. Aivin. Gekas dresi, jam gak dresi. Ibai ba buju?
1: Waiba.
0: Imikomye.
1: Imikomye.
0: Pas karibu sana muwe ngalecho. Mureni kipta kuriat. Nange nguta kurcho.
1: Kidogo.
0: Ah, to mai chama ge?
1: Eh.
0: Kudi fei, cham ge fei. Buju?
1: Susi.
0: Yo.
1: To makanya cheng jicho kuchut.
0: Ah, kidogo. Aya, onge ba kwego nanda. Ilari. Ilari. Ilari. Juni network yangu ama ni yako?